0: News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: At ito na powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug di sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yung efektibo
1: atok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.

0: Malaysia.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyo sa amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usat sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ang nabaka-ugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: at yung powerful extracts,
9: yung phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gigan sa palaya
12: ug the sugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
14: nga effective
15: matok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himok sa natural na sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics, makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong

0: Health Expert. Kesayuran Semaayung Panglawan. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: TTX 500.
2: Mopali ang mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500 og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girt.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Oo. Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sa Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC, kay makatabang kini sa metabolism
3: matatawang,
4: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og MyTC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
3: To.
4: Og ang MyTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya na akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mali sa mga butika.
3: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Doc Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiyon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Nya,
4: mohulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrolajod ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mobile sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa dugtong. Sa sakin na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kaya nga akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Tumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gandikit na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Dahil.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon, og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Munay kuyaw.
4: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
0: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkatungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o akong inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alivyo na part 1 month kape na ayaw na ako.
0: GTX 500, bumalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-Amlan. Hyper ko sa taas.

0: Well, nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mog padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir GP sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Na jud para sa JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
0: Napud na sa atong mga panit, Sir JP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, 'di ba? Pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio!
4: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Sa tuwa palang ba, nanatay probiotics.
0: Correct.

0: So sa imong pag-inom sa Ditribayo, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Monay superstar nga naa sa Ditribayo ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
0: Dili.
1: So balik ta, pag abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo?
0: Pag sulod sa Ditribayo, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
0: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imuhang ginom nga Plin D3?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa Ditribayo sa imong lawas na nay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa Ditribayo. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante, nga muinom dyan ka o Ditribayo, Sir GP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may Ditribayo.
1: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman dyan mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya dyan nila kontrolo na ang stress. Monay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa yung Plin D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa Ditribayo or ang medium chain triglyceride.
2: Ditribayo.
3: Oh, si Richard, yung galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Tainom ko sa akong asawa, Ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. Ditribayo. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna, taga-amlan. Kahiper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Lulang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
1: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
0: Ay, perfect.
1: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarug jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kala medyo na ng feeling nga mintras ga kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Amy. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ko ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanan ni mo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
1: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
0: Wala.
1: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo.

0: paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mo jutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot judok sa D3bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes, giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
2: D3bio.
3: Ako si Aying, labad gyud ang atong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulod lang ako ginom ang D3bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Balik sa mga butika.
2: D3bio.
1: Ang D3bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3bio.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag D3bio na lang jud ko Sir JP.
1: Husto, mao kini ang advantage sa D3bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3bio.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3bio.
0: Nay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Mo di ay na.
2: D3bio.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya makatabang bang D3bio? Ang keton sa D3bio sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajod na sa D3bio.
1: Correct.
0: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
2: D3bio.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3bio batok sa plain vitamin D3. Bewise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3bio.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
1: ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay ngano man sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo da nang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo!
3: O si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, Ditribayo.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may Ditri.

Alright, ayun. Nga naman to. Serving you the best music and information. Kumusta mo? Mga kakipay mo yung buntag. Today is August 28, 2026. It is Friday. Thanks God, it's Friday. Pag intro pa lang daan, ano naman, sublay na sublay na si Ate Kula. Alright, another morning na sad. Itong pag-aubanan sa 1.5 hour kauban sa itong mga love songs today and yesterday. Sa mga ganahan mo request, you may check sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. You may also chat me on Facebook sa mga online karon sa Facebook. Just search my name. It is K5YAM, spelled as K-F-I-V-E space Y-A-M. Diba? Bumabongga na tayo. Nahitabo rag yun ang mga nahitabo. Kumusta inyong Biyernes? Yes, Biyernes na! Weekend na yung taon, ugma. Unya kaning weekend, kay paspas, pamanis, manatad. Umura lagi nag-time-lapse ng weekend. Oh, so, sige lang, basta kayo na i-weekend. Kaysa wala gyud. Anyway, kumusta inyong morning, mga pagpamahaw? Sa mga namahaw na diha, sa mga wala pa, busy pa pag-prepare silang breakfast. Busy kaayo sa matag-adlaw nga lihukon. Oo, nang limpyo sa ilang panimalay or sa panyong gibuhat. Tara, good morning kanimo sa mga nangape na ka-DJX Coffee Mix. Perfect na perfect ang kabuntagon kung sugdan nimo sa pagpangape kauban ang DTX Coffee Mix. So, doon na siya chia seeds, sugar, sugar cane, and ang palaya. So, darin kayo siya benefits nimo kalawasan. And also, makatabang pa siya nimo sa pag-detoxify. DTX Coffee Mix, nakapi ka na naka-detox ka pa. Available sa Indol nga pharmacies nationwide. As usual, ang kanunay nga di nga mawala nga horoscope atong i-share later on. And atong historical events for today's date, August 28. Anak lang. That's alright, alright. Tragita ni kada buntag. Mora mag-inaugit ay makuha aning buntaga. Gawas ha. Ako na lang ihatag inyong mga lucky colors, lucky numbers. Pat day na lang na. Namoy kapatan. Uy, hindi ko ina-encourage yung gambling ha. Okay, ragin na siyang mag-gamble. Basta ano. Basta, naghinobra imong kwarta. Pero naghinobra imong kwarta, i-share na lang po na ako. Kaya nagkulang man ako ah. Oo, or kanang lingaw-lingaw lang, just for fun. Dili kay gamito nimo na siya para makaahon ka sa kahirapan. Kaya na, kaya mo samot yung kakahirap, anak. O, kanang klase sa mindset nga, ay, one time, big time lang. One time, big time lang. Nahurot na mo mga gamit. Alright, balik ko later lang sa itong mga ginagmay mga impormasyon. And I have here my first song by David Archuleta, Touch My Hand. This is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

That is Monday Afternoon by Dionella. This is actually a new song of Dionella. Ganahan sige ko na yung mga kanta. Nga nugyod. Nice kayo siya mga songs. But anyway, it is now 9:49 itong oras. Kito ka na to sa D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Alam sa mga nangitag food supplement pampalig kung silang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Importante nga, himsog ta kanunay. Gamita ang atong Fever 3, oh, D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Happy birthday sa mga Virgo babies who are celebrating their birthdays today and among celebrities or inila dali sa Pilipinas and sa Gawasanas. But we have the Filipina actress Sofia Andres and the Filipino model and TV host Kelly Mesa. Sa Gawasanaman, we have the American actor and comedian Jack Black and American actor Armie Hammer. Happy, happy birthday! Wishing you more birthdays to come and of course, good health. Speaking of birthday, natawo pod karon ang hero of the Battle of La Loma. Natawo siya on August 28, 1873. So, kisama ni siya, si Jose Torres Bugalyon y Gonzalez, natawo sa Salasa, now Bugalyon, Pangasinan. Isa ka Filipino military officer nga nag-serve both sa Spanish government o sa Philippine Revolution Army sa panahon sa tumultuous times sa toang history sa toang country. Anak siya ni Jose Asas Bugalyon, isa ka membro sa Gonzales family of Pangasinan. So after nahuman niya iyang elementary education in Salasa, nibalhin siya sa San Isidro, Nueva Ecija para magpadayon sa pag-eskwela. In 1886, si Bugalyon i-enroll sa Colegio de San Juan de Letran in Manila and nakompleto niya ang iyang secondary education and nakakuha og Bachelor of Arts degree in 1889. Initially, ang iyang intention kay mahimong pari pero si Bugalyon ni-enter sa Seminary of San Carlos. However, ang iyahang life kay it took a different turn sa dihang nakapasar siya sa validation examination given sa Spanish government in 1892. Ang Spanish government gidala or gisend si Bugalyon abroad isip a pensionado sa Academia Militar de Toledo. So, nag-spend siya dito tulo katuig sa pag-eskwela sa military science and warfare. In 1896, si Bugalyon graduate sa Academia and nahimong commission in the Spanish Army with the rank of second lieutenant. Na-dispatch siya sa Pilipinas and ni-join sa 70th Infantry Regiment. So, sa dihang ang Philippine Revolution broke out, siya og ang iyang regiment kay they were posted in Cavite and Batangas. So, si Bugalyon exhibited exemplary heroism sa Battle of Talisay, Batangas on May 30, 1897. So, naka-earn niya og Cross of Maria Cristina and ang Cruz Roja del Merito Militar or Red Cross for the Military Honor. So, following sa Treaty of Paris in 1898, nga nahuman sa dihang ang Spanish-American War, si Bugalyon ni-obtain og sa iyang clearance papers. As relations between sa First Philippine Republic and the United States nagsugod to sour, si Bugalyon ni-join sa Philippine Revolution Army sa panahon sa Philippine-American War. So, Jose Torres Bugalyon, or also known as Hero of the Battle of La Loma, temporarily stopped on February 4, 1899, ang advance of the American troops ng ipanguluhan ni General Arthur MacArthur sa Caloocan, Navotas, and Malabon, where he was fatally wounded. So, samaran siya. Si General Antonio Luna, gaingon nga si Bugalyon, asadihang nasamad or samaran siya until siya namatay tungod sa isa ka gunshot. So, ang iyahang last words, rest in peace, Valiant Torres, the hero of our motherland, the bravest of the brave. So, in 1921, para i-perpetuate ang iyang memory, si Congressman Mauro Navarro of Pangasinan, sponsor o balaod, nga ilisan ang ngalan sa iyang birthplace and mahimong Municipality of Salasa, ilisan o Bugalyon. Okay, that's about the life of Jose Torres Bugalyon, ang hero of the Battle of La Loma, natawo on August 28, 1873.
It is now 9:54. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong or pagsugod sa itong horoscope. I have my next song by Ed Sheeran, Give Me Love. Give me love.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: Clinica Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinica Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you always in good health. Mabalit sa inyo mga suki butika.
9: I Hair Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampokon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: you. The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: All right, that is I Haven't Stopped or Haven't Stopped Loving You by Jana Gibbs. Welcome back. It is now 10:15 at the oras. Yatod ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. Gani, stop na ang performance ni Mr. Kung saan na ligon kaayo or baskog pa, karon luya na. Gamita lang siya Extend Food Supplement for Men. Sa mga nangitadarag pampahumot sa ilang ilok, pampa-fresh, pampaputi, gamit o Clinica Deo Fresh. Sa mga nangita og pampagwapa, pampahiyang nga sabon silang kutis, gamit og DTX BD Show. Para sa mga donate problema sa constipation or diarrhea, gamit og Clinica Sperbiotics. Today is August 28, 2026. Magsugod ta kay Virgo. Arrogante daw ka today tungod kay malamang magkaroon ka ng tampuhan. Oo, tungod ana. So, dapat lalakasan at isa sa isip ang self-control para wala kunoy maluuran sa imuhang hinigugma. Likayan chismis para walang hindi pagkakaunawaan. Oo naman. Chismis, makadakot rin ang ginabuhi. Mga Marites, Marisol, Mariposa, at sa pailain, marami yan. Hindi ko talaga alam, ganun dahan kitang time sa chismis para wala tayo time papangitag trabaho. Ang dami nating time, manira ng buhay ng iba, whereas yung buhay nga natin, pasira na. So, kanang kusog kay ika, manghimantay sa hugaw sa uban, mas hugaw pa na ika. Oh, ganyan, tatak Pinoy. Numbers for Virgo, we have 19, 31, 44, and 45. Color kay red. Sa Libra, ang batasan ko nung nga unya na, wala na siya'y ikahatag nga kaayo, mag-double check sa gamit. Correct. Proven and tested ko na po yan. I had a friend. Had, kaya di na mami friend. Nakoy ka ila sa una nga kanang batasan gina niya kanang mingon nga, ay unya na, sunod na lang. Or kanang sa sunod lang na ko napaliton or buhaton or ayaw sa alaman ron. O mga ganong ugali. Ang ending, dili gina niya mabuhat. So ang ending, puro ra siya unya, unya,

ka nakadaot og ka kinabuhi sa uban, di ba? Seize the day. Huwag mong sayangin ang oras ng buhay mo. Numbers for Libra, we have 9, 6, 11, and 17. Color kay red. Sa Scorpio, kung ano na kay plano nga mag-travel, ipadayon ni tungod kay positive ang resulta, labi na kung about sa negosyo. Yung mga business trips, sana all kayo na masuya, tiyo ng mag-trip or mag-travel, and then napay kalabutan sa ilang trabaho. Kung hindi, basta na all double, ano, kanang double kill. Naka-income pa ka, naka-biyahe pa, naka-laag pag yug ka. Sana, i-manifest natin yan, yung mga ganyang business trip. So far, wala pag yung taan ng duha rin. Trip, wag na trip gamay. Trip lang. Numbers for Scorpio, we have 6, 8, 21, and 35. Color kay blue. Sagittarius, kung unsa imong giplanuhan, sigurado nga or dapat fokusan nimo and then siguradoon nga mahuman nang walang sagabay. If imo ra jung fokusan na imo ang isa ka butang, mahuman ra magina siya. Kung dili ka mulingi sa lain, dili jud ka malangan. Malanganan ra manggod nimo mga key 5 kung naa gani kay goal, mulingi pa jud ka kilid-kilid. Muhapit pagyug ka. Samot ka kalangan, mas worse pa dili pa jud ka maabot sa imong adtuan. So if you're planning to do something, if nakay goal sa imong kinabuhi, focus on it. Oh, in that way, ma-achieve ni mo yung mga na ma-achieve, diba? Numbers for Sagittarius. We have 19, 26, 33, and 42. Color kay white. Sa Capricorn, ang tension ko nung simuhang love life, pwede na siya musulpot anytime. Dapat maging mahinahon. Correct! Kanang tension, kanang problema, dili maging na siya mawala or dili maging ni mo na ma-predict kung kano saan na maabot or dili maparelasyon man na sa imong hinigugma, sa imong partner, sa imong amigo or amiga or sa imong pamilya or sa katrabaho. Dili gina siya matagna. Dili mo matagna kung kano saan mo magkagubot karon ba o ugma. Kaya mukalit na maging na siya itong halabi na kung ano na yung miscommunication. Kaya naging miscommunication, dako, yun kayo ni siya grango or epektos kayo nabuhi sa tao. Kaya once wala yung maayong nga communication, maguba, yun ang mga dapat mag- or dili angay nga maguba. So, importante yun ang proper communication. Numbers for Capricorn, you have 6, 7, 21, and 35. Color kay red. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song. The version of Barbie Forteza, Meron Ba?

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
5: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak na giyod o hangoson giyod.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500,
4: mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio,
4: mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500,
4: mabilis sa mga butika.

One moment in time. Sigbalik. Okay, back it is now 10:43 itong oras. Kito ka nato sa D3 Bio, DTX 500. DTX Coffee Mix, Mighty Shea, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Sperbiotics. Atong last, gibasa kay Capricorn. Let's go kay Aquarius. Di kayi ang magsamantala at siguradong doble-doble ang karmang kabayaran. Oo, likay Aquarius, kay ang gaba, dili man dyan na siya magsaba. Sige na ingon pa, kung sige buhat nimo sa uban mo, balik ragi na siya nimo. So, if dili ka ganahan buhatag dautan, ayaw pag buhat o dautan, anak lang. Numbers for Aquarius, you have 5, 7, 21, and 32, color kay Tangerine. Sa Pisces, konsulta sa doctor kung aduna kay gipamati. I-postpone sa kung imong plano dahil mabibigo ka lang. Usa man kita magkonsulta kung mag-ana. Kanang aginod na gyud, kanang halos dili nakabarog. Mientras ligon pang lawas, paan pa kanang abusaran pagtama, no? Usa mataga magnanay gipamati. Numbers for Pisces, we have 9, 17, 24, and 32, color kay Lavender. Sa Aries, importante ang pangunawa dahil magiging masungit ka. Sabihin ang gusto ng direkta. I guess inani ang Aries. Ako mga nabasahan ka ng kanaganing about sa Aries. Ang Aries magod, we all know that Aries is kanang fire na siya. It's a fire symbol. And we all know pag fire, init jud na. Mainitin ang ulo, mubuog pasensya, impulsive, yun yung mga Aries. Oo, so dali kayo sa puton, dali kayong mairita nimo, pero ang Aries, pag sa puton, after mga pila ka oras, maulian, rapod na siya dayon. Inana ng batasan sa Aries. So kung nakaila di ang Aries, ay nadyod katingala kay mo, dyan ay sagad batasan sa Aries. Oo, sila puton, mubuog pasensya. Og sa puton, og makig-away ni mo, after pila ka hours, makig-uli, rapon na siya dayon. I don't know, ngano inanag yun. Anyway, numbers for Aries, yeah, 9, 13, 29, and 38, color kay blue. Another thing pa pala sa Aries is kanang prangka. Oo, prangkador ang Aries. Oo, dili ganahag pasikot-sikot. Sa Taurus, maglisod kasi imong maglisod kang likayan ang imuhang emotion. Paglabanan dahil sa tawag ng sitwasyon. Saan man paglabanan kung maglisod gani ka? Uy, very contradict. Anyway, numbers for Taurus, you have 9, 14, 39, and 42. Color kay maroon. Sa Gemini, daghang tutol sa imuhang pag matatamo. Maraming pagtutol ang iyong matatamo or daghan kayong mga balibad. I-prepare imong kaugalingon sa mga pagsubok. Ayun. Ang pagsubok, mga K-5, di gina siya mawala. Naagi na siya. As long as we are breathing, it is part sa tuong kinabuhi for us to be strong and para mag-mature, di ba? Ana magina sukurun sukurun sukurun mangita ng sao na to wag itay mahimo sukdon gyud atong pasensya. Ganun lang, but again, walay kandado nga walay yabi. So tanang problema na gyud na siya solution. All right, numbers for Gemini, we have 735, 39 and 40, color kay red. Sa Cancer, alalahanin ang alta presyon. That's why likayan ang magkatensyon. Ayun, high blood niya ka Cancer. Ayoko nung padala si Mugibati or sa kasuko dira kung kautungon ng yugka or kanang ano tawag nito. Kung huro tagi ng pasensya, hala, pahawa na lang. Kung mubo na kaayo ang utok na ba? Ang dugo ni Sakanas utok. Ang ka-high blood ni grabe na. Numbers for Cancer, we have 9, 17, 29, and 35. Color ka yellow. Last, ano ba tong last?
Teka lang naman. Oo, teka. Kaya wag na. Ano siya problema atong horoscope? Okay. Leo? Anong letter B raman eh? Okay, last we have Leo. Ang kamalian ng iba ay maibibintang sa'yo, kaya ito ang dapat paghandaan. Agay, pinakabati gyud kayo ng tagaan kag sala or buhatan kag sala. O niya, dili, niya kabalo kasi mong kaugalingon nga, wala ni mo na gibuhat. Makaingon siya kag may pay, gibuhat na lang ni mo. But anyway, mugawas naman siya ng tinuon. Numbers 4, Leo, we have 9, 16, 17, and 33. Color kay Tangerine. It is now 10:48. Wala na kong oras. Ugma kay Sabado. Yes, Lunes na sad ta magdungog. See you next month. Karot. August 31 pa Monday. Oo, huwag kang ano dyan. Apatay, usa ka adlaw. August 31, that will be Monday. Thank you so much, mga ka-K-5. I have my bye-bye song by Maria Carey. Anytime you need a friend. This has been DJ Yam, nag-ingong bye-bye. And maayong buntag.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako sa Riel, na-diagnosis nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og D3Bio.
4: Kayang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3Bio ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imong utok. Samot na ang imong mga nerves.
4: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3Bio.
6: Ako si JM. Ako yung tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya nga akong mas kilo para sa ako ba daw adong nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO. D3Bio.
5: D3Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisod yun kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras. Naglingkod ka. Pwede yun atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede na tong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya'y katumbahan.
5: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
5: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc. Dr. Miloy, mayong panglawas ipadayon
4: ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampiyon
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Oras na! Oras!

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

K5 News FM. Ay, kumusta? Maing kaudohon sa tanan. Anya, welcome mga igala sa itong panagubanuban. Dennis Kanginan, welcome na usap sa ito ang programang Hataw sa K5. Hataw sa K5, Bergiapon. Laing hugna, laing pahina sa itong panagubanuban, mga igala. Adlaw na usap garon nga Biyernes, Pizza 28. Ening bulan sa Agosto tuig 2026. Ay, kumusta man karon ang imong maayong adlaw din hihigala be unsa may imong mga maayong gawi nga nahimo na karong adlaw sukad pagsilang sa adlaw hihigala, no? Ay, sorry. Unsa man karon imong kalaki diha higala. Bisag unsa man ang plastada sa kinabuhi nimo karon diha ka kay Fire. Salamat lang gyud gyapon kayo. Aga ikaw kay nagapadayon lang gyud gyapon sa pag-uban-uban sa atong panag-uban-uban. Bueno, kaubali gyapon sa inyo mga greetings ining tungura higala. Uban-ubanan, gyapon ta na, taman talaw na sa kaponon, kakaifay, balik duha ka oras, gyapon na itong panaglambigit, Dennis Kangina. Panaglambigit, ito. Ay, padangat ipambit na, Dennis Kangina, ni Gala, kita ganda na, kapagtagad, yun na yun. Ay, nasa dilipas, ang alam na sa tuang CEO, Doc Ramelo, ay, sa itong area manager, Mayor Piv Legan, sa May Santa Catalina. Aga, Dennis, sa Picas Lawak, mga igala, ang ato ang kaabag, inintong oras, kakaifay.

0: kay Francis John Yape.
1: Ay, guys, sa makausap pa mga suki. Digidong regiapon din eh. Di madali. Ay, nga, inyo makauban taman ta alauna sa kapono din higapon sa tong paboritong radio istasyon. Ay, nga, K5 News FM. Siyempre, of course. Alas sa 11:23, mga igala na tayo kulay. Ito ni Padayonon, Gidayon. Hello!
2: Hello!
1: Hilo!
2: Maayong tautohon!
1: Ang adlaw ni mo din, Ibre? Kumusta mga din, Ibre?
2: Ay niya! Samtang nagpunggo-punggo ka pa na upwede, manawag naman!
1: Samtang nagpunggo-punggo, naglingkod-lingkod!
2: Ako na kay Angel?
1: Nala, sige, Ibre, parayon si Montoyo, Ibre!
2: Ah, unang mo mo

0: Yari Tijana, Ida Jingjing, Lovely Balls, Johnny, sa mga Bilanto family, siya sa Barangay Maslo, Maikapon, kanin nyo. O, si Kipiting, o si Lindo Calostosin, si Doming Yakinya, kanana siguro, greetings from Joseph Kipito, Pirisa, kanana magandang salamat si Didong, o mayong kaupon, kanin mo
1: dyan. Alright, salamat for guys, Sir Joseph, sa pagpaabot sa imong tawag, re, o sa pagpaminaw. Basta nagkakay 5 News FM!
0: Ang kasyon ng estasyon, 5 News FM Solid Zayonan, Serbisyo Publiko Kalikawan sa Negro, Lingga di Batalang, Lingga na, Happy Lord!
1: Alam! Alam! Sige po, babay! Camping mo diya tanan sa kanunay! Si Sir Joseph Chiquito, mga higala, dito sa may Upper Danau. Alas sa 11.26 na dyan. Alas sa 11.26 mga igala. Ano ginimontag na ka K5. Gato, ginigin na to sa DTX 500. Gayon man sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, mga ka K5. Balik ko karang taon-taon. Pagkahuman lang nini mga pipila ka mga importante kayong pahinomdom. Stay tuned. Dea Ramo. Bye-bye.
2: K5. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
3: K3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ano sa pangalan, sir?
7: Jungnang.
6: Nag-aasa ka, sir?
7: Aswagan.
6: Pila imong edad?
7: 71.
6: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
7: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag-chemo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba sa kumakog ang pasinti nga nagluya. Pero ako, para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya kung saan?
6: Unsan ang mga produkto ni sir?
7: Kaning, adagunta, gitagaan ko doktor o Mighty C, dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
6: Sige ka pong kukimo.
7: Oo, kani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan, hindi ko, nakukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ako ibuhok.
6: Wow, congratulations. Salamat kayo.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika. DTX.

0: Master ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato na suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang isa o TX500.
5: So, unsang may pilde sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, ihang sakit. Ihang murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang wala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, ani.
5: So, wala pa din siya niinuman na unsang diyang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya makubo. Magdalaga na gini siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
5: So, unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani.
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kisi. D3 Bio o kanang TX500.
0: TX500.
6: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
15: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at dunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
16: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
19: and
18: more.
19: Many more.
18: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
19: ENC Mart.
18: Your all-in-one store.
6: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
6: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available,
10: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampokon 2, Ayungon,
20: og Villa Amada, across Qualphone.
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
21: Let's elevate your event.
22: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mo, babasayaw!

0: RTC Network News, mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Habang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
1: Nakapagtala ang Iloilo City Health Office ng 11 mga barangay sa lungsod ng Iloilo na may clustering of cases ng dengue. Ayon kay Marlo Avancenas ng ICHO, ang clustering of cases sa mga barangay ang may naitalang kaso ng dengue na hindi bababa sa 3 sa loob ng 4 na sunod-sunod na linggo. Sa data ng CHO, ang 11 barangay na ito ang kinabibilangan ng Barangay Concepcion, Montes, Zamora Meliesa, Rizal Palapala 1, Veterans Village sa City Proper, De Venegracia, Caingin sa La Paz, Mansaya, Lapu Sur sa Lapus, San Isidro, Tabuksuba at San Pedro Saharo. Ang mga barangay na may kaso ng dengue ang nagsagawa ng health campaign at iniinganyo ang mga residente ng barangay na maglinis ng kanilang area at magmisting bilang bahagi ng preventive measure upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng dengue. May 288 na dengue cases sa lungsod at 3 na ang namatay dahil sa dengue ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, opening salvo ng Kalibo Ati-Atihan Festival itinakda sa November 3. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Itinakda ni Kalibo Mayor Jury Socro ang November 3, 2026 bilang opening salbo ng 2027 Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ito ang napagkasunduan sa ginanap na meeting kahapon araw ng Huwebes ng LGU Kalibo sa pangunguna ni Kalibo Mayor Jury Socro bilang chairman ng Kalibo Ati-Atihan Festival Board. Ang pagtakda ng panibagong petsa ay isasabay sa Kalibo Foundation Day sa November 3 na ginugunita bilang anibersaryo ng pagkatatag ng Kalibo. Nagsisimula na ring bumuo ng iba't ibang komitiba upang pamunuan ang iba't ibang events at mga preparasyon para sa naturang festival. Tiniyak naman ng alkalde na gagawin nilang lahat upang maging matagumpay ang selebrasyong ito at makikinig sila sa mga suwestyon ng iba't ibang grupo o individual na maaring makatulong sa ikakabuti pa ng tinaguri ang Mother of All Philippine Festival. Samantala, ang highlight ng Ati-Atihan ay magaganap sa Enero 7 hanggang 17 sa susunod na taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Gayun din paghablot sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralan sa Negros Occidental ni nakawan. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Nasa pool ng CCTV ang naganap na paghablot ng cellphone ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo mula sa isang babae na naglalakad sa kalsada sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Isa lamang ito sa mga viral video sa lungsod matapos inihayag sa social media ang krimen. Naganap ang insidente sa Lopezina Street sa Barangay 31, alas 7 ng gabi noong araw ng Linggo, Agosto 23. Malapit lamang sa gate ng bahay ng biktima ang pinangyarihan ng krimen. Napag-alaman na naghihintay ang biktima ng food delivery rider noong maganap ang insidente. Ito na ang pangalawang kaso ng panghablot ng cellphone na naganap sa Bacolod na nasa pool ng CCTV. Samantala, isa pang kaso ng pagnanakaw ang naidala sa Negros Occidental na naganap naman sa bayan ng La Castellana kung saan pawang mga gadgets din ang kinuha ng suspect. Linggo ng hapon, Agosto 23 din nang madiskubre ang krimen. Ayon sa isang guro, nagkalat na ang mga gamit sa ilang mga classrooms at nawawala ang Department of Education issued tablets at laptops na ginagamit bilang mga learning materials ng mga guro at estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, nurse patay matapos sa mabagsakan ng konkretong waiting shed sa Katbalogan City. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
3: Patay ang isang nurse matapos managanan ng bumagsak na konkretong waiting shed sa Sierra Island, Barangay Kanhawa na Gotik at Balogan City kahapon, Agosto 27. Dead on arrival sa ospital ang 35 taong gulang na si Kelvin Castro, isang nurse ng Department of Health na nakatalaga sa Katbalogan City Health Office at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Kanlapuas, Katbalogan City. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, nagsagawa ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity si Castro sa naturang lugar kasama ang kapwa nurse na si Jeffrey Cagnetti. Habang hinihintay ng dalawa ang kanilang sasakyang motorboat pabalik ng Katbalogan, naupo si Castro sa isang waiting shed. Ngunit bigla umanong bumagsak ang konkretong struktura at natabunan ang biktima. Malubha ang tinamong pinsala ni Castro, partikular na sa kanyang ulo. Sinubukan pa siyang iligtas ng kanyang kasamang nurse at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital. Ngunit gayunpaman, idiniklara siyang dead on arrival. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong insidente.
6: Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, 48.1 milyong pesos na ayuda na ibigay na sa 4,757 na magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampyon na balitang yan, hatin sa atin ni K5, Shara Humilio.
7: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development ng kabuang 48.6 milyon para sa emergency cash transfer na tulong pinansyal para sa 4,757 magsasaka sa Negros Oriental na naapektuhan ng peste na red stripe soft-scale Sekong RSSI. Ayon pa kay Deputy Regional Director Arwin Razo noong Webes, na ipamahagi ang pondo hanggang noong Miyerkules, Agosto 26. Batay sa datos ng DSRVD, anan na lokal na pamahalaan sa lalawigan ang nakatagap ng tulong, kung saan ang mabinay ang may pinakamaraming beneficiaryo na umabot sa 2,551 na nakatagap ng kabuang 25.83 milyon. Sinundan ito ng Canlaon City na may 867 beneficiaryo sa Baer City na may 839, Pamplona 357, Sambuanguita na may 71 at Himalalod na may 70. Ang bawat beneficiaryo ay tumanggap ng 10,325 bilang tulong para sa pagkawala ng kabuhayan dulot ng peste ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lalaking dati nang naaresto dahil sa ilegal na droga, arestado muli sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Isang lalaking dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga ang muling naaresto sa isang drug buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad. Tinatayang alas 5:04 ng umaga kahapon, Agosto 27, sa bayan ng Sibalo, Mantique. Ang suspect ay kinilalang si alias Hapon, 27 taong gulang, walang asawa at residente ng District 3, Sibalo. Na-recover mula sa suspect ang 9.64 grams ng hininalang shabu na may katumbas na halaga na 67,480 pesos at ang buy-bust money na nagkakahalaga na 1,500 pesos. Isinigaw ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Sibalom MPS, Antique Police Provincial Office, PDEO at PDEA Antique Provincial Office. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Sibalom MPS ang suspect para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na Sean, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At sa iba pang detalye ng balita, high-value drug personality huli sa Capiz, may get 1 million pesos na halaga ng droga na recover. Balitang hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
9: Huli sa pagtutulat ng droga, ang isang high-value drug personality sa barangay Sibaguan, lungsod ng Rojas, pasado las 12 ng madaling araw nitong Biyernes, Agosto 28.
10: Kinilala ang suspect na si alias Alex, residente ng Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Nauling suspect sa isinagawang drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Captain Dennis Luzbanez, team leader ng RPDEU-6, umabot sa mahigit 1.2 million pesos ang halaga ng droga na nakumpiska sa suspect. Naging mailap-anya ito sa isinagawang surveillance at transaksyon ng mga otoridad. Ngunit nitong huli, hindi na nakapalagpang sospek matapos hindi na malayan na mga operatiba na pala ang kanyang katransaksyon. Sa ngayon, nakapit na sa Ross Component City Police Station si alias Alex at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
9: Ito si KK5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, droga sa transportasyon na sinalag ng PDEA. Mahigit 500 driver at maritime personnel sa El Nido, Palawan, isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Ray Almudal.
11: Isinailalim ng PDEA sa isang mandatory drug testing ang 536 na mga drivers at maritime personnel sa El Nido, Palawan. Sa ilalim na mahigpit na pagbabantay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at lokal na pamahalaan, isinagawa ang agresibong 2 araw na offline harabas upang pigilan ang pagpasok ng droga sa sektor ng transportasyon. Hawak na mga biyaherong ito ang buhay ng publiko. Kaya naman, 385 POV drivers at 151 maritime personnel ang isinailalim sa operasyon upang matiyak na walang adik na nagmamaneho o naglalayag sa karagatan. Bagamat zero positive o walang nagpositibo sa natura pagsusuri, nagbabala naman ang mga otoridad na hindi ito rason para maging kampante. Dahil dito, nagsanib puwersa ang mahigit 20 ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office, mga lokal na barangay at tanggapan ng munisipyo. Ang zero positive ay panandali ang kalasag lamang, ngunit ang gera laban sa bantarang droga sa transportasyon ay mananatiling mahigpit at walang katapusan upang maprotektahan ang bawat turistang namamasyal sa El Nido. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: ITC Network News.
12: ITC Network News.
0: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, umalo na sa humigit kumulang 390 ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 1,400 naman ang nawawala matapos ang pagguho ng yelo at bato na nagdulot ng matinding baha sa Nepal at Tibet, China. Ayon sa mga otoridad, 389 ang nasawi sa Nepal at 3 naman sa Tibet. Kabilang sa mga nawawala ang mga lokal at dayuhang turista mula sa India, U.S., UK, Canada, Australia at China. Patuloy naman ang search and rescue operations na nahahadlangan ng mga nasirang kalsada at tulay. Samantala, naglaan na ng emergency aid ang United Nations at iba pang bansa para sa mga apektadong komunidad.
2: YTC Network News.
12: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Calipo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 gamay Visio.
14: Ang Visio
16: gamay D3.
14: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 gamay Visio.
14: Ang Visio
16: gamay D3.
14: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
14: MyTC ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang MyTC. Sanay mga UTI. Mo to nag-take og MyTC 2 capsules 3 times times a day. Simana lang sa akong pagtumar na wala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinical Spore Biotics. Ang tunay good bacteria. Yamang paundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong kasuki butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
3: Iyergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile, contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
6: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
7: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
8: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
9: K5 News FM.
10: News FM.
11: Oras na!

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5! Hahaha! Hataw sa K5!

K-Fi. Alright, ke K-Fi. Balik dah satu penerbangan uban ini sekarang ini. Alas sa dosis 51 mga higala sa kahaponon. Kauntuhon pa dahi gamay. Ano yan, ginimauntag na mga higala. Gato ginigin na ito sa D3 Bio. Okay, ingon man sa Mighty C. Ang alkaline-based vitamin C mga higala. Hi DJ, greet lang ko ni Nika Berro, ni Eladio Romano, ni Nanay Lidia, ni Marites Arellano, ni Arnold o ni Ending Palomar, ni Richelle Maligdo, ni Lorna Romano, ni Ruby Dalieda, Johnny Villando, ni Dong Oscar M. Bellino, ni Doming de la Pina, ni Grace Villegas, ni Tio Tio, ni Caloy de Vero, ni Miss Waterfall, ni Kagawad Oter Miraflor, ni Flory Chiquito, ni Bro... ni Boy Rosales, ni Bro Jimson, ni Lando Barino, ni Jason Martinez, ni Lorena Martinez, Adoy Chiquito, ni Jane Zerna, ni Lindo Caloscosin, ni Diday og Roswell, ni Kit Nino Romano from Joseph Chiquito. Salamat sa pagbasa, DJ. Hi DJ Dong Rico sa Digit Family sa Tampo Kunto. Ah, okay. May kautuhon sa inyo hangatan na. Ah, asik. Ay, muhay pa rin ko kang Sir John John Kadilig di ay. John John. Ay, Sir John, may palis ni mo din ni Sir John. Ay, usap din sa may barangay poblasyon Ayungon mga higala. Muhay ko di ay sa may Mama Fe. Store, Mama Fe, Eteri, mga higala. Alikod na ganyan diya sa may Ayungon Municipal, Ayungon Police Station. Alamian kayo ng mga putahin nila diya, mga higala. Diya, may street good meeting ka na nandiya. Overload, oy. Sumadali. Mama Fe, Store, mga higala. Diya sa may barangay poblasyon, Ayungon. Ana sila yung mga alamian kayo putahin diya. Sama sa nilataan nga... baka sinugba nga mga karne mga higala daghang kay na sila mapilian diha maghunauna ako mura magigutom ko utro. Oy Mama Fe Store mga higala bisitahan ninyo. Bueno alas 12:54 ang buday kong panahon mga higala daghang kay salamat sa pag uban-uban sunod na usab ang afternoon love drive. Para buday kong oras mga higala daghang kay salamat sa pag uban-uban usab sa ato ang CEO Doc Ramel Oy. Sa itong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Aga dari sa Bicas Lawak mga higala ang atuang technical department at K5 Francis John Yape. Aga sa makausap pa mga suki akong laman pag-usapin yung K5 DJ Dong para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: Oi, vai!
1: Lives of the Filipino.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: ang imo nga happy hormone.
1: Gusto ko happy ka.
0: Naman jo'y mga ing-ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao'y emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong friend D3?
1: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
1: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
3: Hanintia Clavel.
2: Ilan na edad mo, Nay?
3: 75.
2: Ano na bagtag mo?
3: Among manang natin ako na baga daw, bakit mo lang.
2: Nag-aalay?
3: Nag-aalay.
2: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
3: Amo lang yun. DTX, Stagnitis, sunod. Ang distribayo.
2: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
3: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
4: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa

0: Klinika D3 Bio. GTX
1: 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangwawin na akong ginagamit yun, isan sa una pa, karon. Higanaan magkukay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyerong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang riuma. Nanggawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-aray mo na akong pamino. Kaya mugaan mo na akong paglakaw. GTX 500!
3: Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Dr. Ramil Uye.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasa ang butika.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mighty Sina,
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty Sina,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
8: You're all in one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
9: Junelle Clothing.
8: Junelle Clothing.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
7: Mighty C.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
12: ikapsula mo.
11: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
11: Extend. Supplement for men.
13: Isang kapsula ka na.
14: Nagabaho ba lang ilok mo?
13: Yucky!
14: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
13: Kadaragsa nga
15: pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika, Spore, Biotic, at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic, ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotic, mapalit sa inyong kasuking butika.
18: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
17: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
19: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
20: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
21: Sa oras ng aksidente,

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na bagtag mo?
2: Among manang na rin ako na baga daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplement ni
2: Dr. Amo lang yun. DPH, Stagnitis, sunod. Ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili.

0: www.dtx500.com.
1: Klinika D3 Bio.
2: DTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
3: Ay, ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX coffee o kining My TC o DTX 500. Nang mo wala akong ginagamit yun, gisan sa una pa, karon. Kaganaan man ko kay, mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang riuma, ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang aram, marang pamino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapasalang butika.
8: Nangita ba muog antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty C na
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na
8: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulan? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
10: You're all in one store. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
12: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.
14: isang bala ka na.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka na.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
17: Kadaragsa nga punggo,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Ang gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katul-katul.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, payote, at tunay good bacteria. Yang magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica spore, payote. Ang fortified ga probiotic. Clinica spore, payote. Mabalik sa inyong nasuki butika.
21: Lagi bang matamlay
22: o mahina ang memorya ng anak mo?
23: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
24: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
23: Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
25: mabibili sa mga butika.
23: Memory Advanced Syrup.
26: I Dare Go.
27: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako ng Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
26: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
28: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
29: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
30: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
31: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
32: KK5 News FM.
33: News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ako, Mario Flores. Sa sintay doon sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainong ko yung DTX. Ang kukinip, matanggal naman na ako sa
2: DTX. DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Punggod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
1: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.

0: Doctor Ramil Uye.
1: PTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa dalang butika, duol sa inyong lugar.
5: Conchita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX 500.
6: So, unsa ba itil day sa imong bana day, ma'am?
5: Kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa bakang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar, ani?
6: So, wala pa na siya niinuman na unsa diyang gibati, ma'am?
5: Ang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Niya, dali siya magubo. Magdalaga na din siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend, Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
8: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavawaska,
8: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Superman for Men!
10: Isang kapsula ka lang.
11: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
11: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro kapong katol? DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biote. At tunay good bacteria. Nga magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biote.
3: Mapalit sa iyong kasuki butika.
15: Lagi bang matamlay?
16: O mahina ang memorya ng anak mo?
15: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Memory Advanced Serum.
17: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
18: Sa oras ng aksidente, sunod, krimen.
16: medical emergencies o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
18: Ang SAFE NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
19: SAFE NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
20: K5 News FM.
21: News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. Dietri Bayo.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og Dietri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may bisyo, ang bisyo nga may Dietri. Mapalit sa mga buti. Dietri Bayo. Dietri Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may bisyo, ang bisyo nga may Dietri. Mapalit sa mga buti. Dietri Bayo.

0: kaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! Baby.
0: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa gagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas for Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas for Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas for Biotics, mapalit sa inyong mga

0: News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga kapatid. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3

0: Clínica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Population Mario, now he diabetes 250 akong sugar. Ito Marco TTX 500 kaya nga panggang nga Skyo yung BP na ayos sa TTX 500. Dora capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
0: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
0: Relax, gal.
2: Kinhimo ko man ang tanan,
0: pero wala na gid ya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beauty forward ka da ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imsikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na!
9: Beauty

0: Kampyon. It's the show. K5 News FM.
1: City Legal Office, BPLS, City Agriculture's Office, City V. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang El Castigador, nanukad sa syudad sa Canlaon. Kini si K5 Chef Ray Serio para sa kampyon nga mabalita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Nabata si Frey sa mga report. Eskwato siya tada. Sabto sa Laybayin, the basic first aid o CPR training ibigay sa City College sa Bayuan. Aron palikonon ang kaandam sa emergency. Nabata itong kumplitong detalye sa report pagka K5 ay Yang Makailos. Yang E. K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Gipahigayon sa City College of Bayawan Health and Sanitation Services Unit sa pakigtimbayayong sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tulukadlong basic first aid and CPR training ni atong Agosto 25 hantod by the City 2026. Gihimo ang mong kalihukan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Diin gitumong nini ang pagpalambo sa kalihukan og practical nga kahanas sa mga partisipante sa paghatag og unang tabang og cardiopulmonary resuscitation or CPR panahon sa mga emergency. Pinagi niini nga programa mas gipaligon ang kaandam sa komunidad sa pag-atubang sa mga critical nga sitwasyon nga nanginahanglan og dinalian og saktong pag-responde aron makatabang sa pagluwas og kinabuhi. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix og Excel Food Supplement nga available sa Surge Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM Bayawan para sa El Castigador. Kini si K5 Aying D3 Bio Makahilos. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng sesyon, K5 News FM.
2: Alas 4:09 na sa kapunan. Ante sa dugang pagbalita na to. Mayor Junjun Tebes gisaad ang hugot nga suporta sa edukasyon. Ang kumplito detalye sa report, K5 James Manukelio, K5 Mo.
3: K5 News FM Report.
5: Pinaagi sa dayag na panaghisgot o kolaborasyon na naila sa mga hintungdan ang mga bahin diin na ang LGU Valencia o ang kauban na niining mga institusyon na makahatag o suporta sa natad sa edukasyon da. Gipasiugda sa maunga panagtigom ang kaparayod na pasalig sa LGU Valencia sa pagsuporta sa edukasyon da o pagpalambo sa kaayuhan na sa mga estudyante sa munisipyo ilalom sa liderato ni Mayor Edgar Tavas Jr. Ra. Ubus sa pagpangulo ni Mayor Tavas, ang local school board o ang mga hintungdan ni ini nagparayon da sa pagtinabangay o pagmugna o mga programa o inisyatibo na makatampo sa mas maayo o mas responsive ba na sistema sa edukasyon da. Gipalig-on sa tigom ang kamahinungdanon sa ligon nga panag-uban o giniusang aksyon na aron makabot ang dekalidad o daling ma-access ng mga edukasyon na alang sa tibuok komunidad sa maong nga lungsod da. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietrich Bayo Banukilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Alas 4:10 sa kapunan. Napay ko Anbel, napay isa ka balita pa ikala. Ito sa i-check sa kawasibahin na ay tendere sa itong balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. DILG suportado sa gyud nga i-delay ang pagkabit sa internet ng ganto sa 14 anyos pa umos. May itong nga dinaw ang kumplito detalye sa report ban kay K5 Rofa de Barro. K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Gipahayag sa DILG ang ilang dako nga suporta alang sa kasugyot nga limitahan ang paggamit sa internet sa mga bata ng edad o 14 paubos. Sa press conference, si DILG Secretary John Rigley Mulya miingon na nagidawat na sa Kongreso ang mga rekomendasyon o nakadawat na sa buong suporta ato sa bag-o lang o budget hearing. May tumawag kini nga sugyot taliwala sa nagadako nga kabalaka bahin na sa pagkaladlan sa mga menor de edad sa makadaot nga content. Samtang, nag-sponsor sa Senator Robin Padilla o sa kabalaod noon nga nagtinguhang magtakda sa 16 anyos isip minimum nga edad sa paghimog social media account. Gikan sa K5 and News FM News Center, kini sa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo balikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang National!
2: Balitang National! Salamat Rofa sa mga report. Bato may kalat ng mga report sa itong mga kabanan sa gawa sa bahin. Nagkatan sa itong oras alas 4:12 na. Samtang sa laimbang bahin sa mga kasayuran nato, DLG, bisigan ang mga opisyal sa Bureau of Fire Protection. Kabahin sa ingon slot for sale scheme na. Ay, nako. Kino sa magiging mahunong ni corruption sa itong gobyerno, may gala. Okay, dere sa ato, nahugyan ito mga pipila ka mga simana, pipila ka bulan, mga gala, gumiging ka ni ini issues finding extinguisher. Kay si target ng ganto sa Bureau of Fire Protection, kaya kini mo ipalitan. Itsakto mo na mga gala, pero nireklamo ng mga negosyante, labi na ka itong matitigitindahan nga, ilang ipapalit color green, ni pula, mas may kung itong color green yun mga kagipayb. Unya, ningon ng kuhan, di mo palit, ada. Pero di ko ng Bureau of Fire Protection itong bagay tayo nga di na tinood, eh. Kada mga konsesyon ninyo di na tinood. So, karon, wala na. Wala na reklamo, kaya sulbad na bagay gala. Pero, gibisigan sa ang katang kanhi, kasantang Regional Director sa Bureau of Fire Protection, samtang nagpagang Department of Interior Local Government, DLG, sige sa yuk nga slot for sale extortion scheme sulod sa fire agency. Bida. Ha? Sulod sa fire agency, mga igala. Nga naman tao na ano eh.
3: El Castigador!
2: Kano ba yung tao na yun ane ng senaryo karon sa itong mga panagan sa Bureau of Fire Protection, mga kakifayb? Sinang ka nang kining matawag na ito slot for sale? The description yan, kanya ito sa DLG, niya ito Pebrero ng Atuiga, di na mapipila ka mga pisar gingon nagtanyag sa aplikante sa Bureau of Fire Protection nga mubayad o gatusan kalimo ka pesos baylo sa garantiya nga promosyon ng ilang madawat mga kakifayb. Sus!
3: Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Asa mga justicia rin mga kakifayb? Kibugatan ni Rebolia, gadili tanang regional director ang gilidaan sa ilang katundanan at sa investigasyon na panagkanto lamang na pamatunan nga doon na kalamigitan sa korupsyon. Oy!
3: El Castigador!
2: Muna ron mga igala. Bawa na mga pipila na ito kung mga senaryo dari mga kakifay mga tunay nga tagano pagdaga dito sa itong nga tulpanon. Magdagan na kining itong programa mga igala. No? Alas 4:15 na sa kapunan. Dahil na pinag sa itong El Castigador. Sa tangan sa kakifay sa ikinila kung pag-uuman na karinyo mga kakifay ha. Matunta alas 5:00. Or alas 5:25 gumikan ngayon Friday karon mga kakifayb. So sayo taro ka mga human. Kato mga wasagat, kato mga piyasta, des bakong. Kato mga namistahay, unia magsakay, mga sakyan, palihog lang, ay mo pa sulabis, wag yung inom ha. Kaya ba sa inyong babalina, kamuna nooy unia dadun sa inyong mga sakyanan mga kakifayb. Kuyaw na kayo.
3: El Castigador!
2: Okay. Samtang kini ka kumalik ko apa magoy decision ni mga gala kalabi ka tayo nang i-postpone ba o dele kay hindi na kumalik bulan sa September ilan ang kanon mga gala filing na ko nang sugda nagsayo kanina maong isutan na napan eh sa kanon karon mga gala kung reso ba na o dele sa Senado mga kakifayb.
3: El Castigador!
2: Despite the ini, mga kakifayb, biginom sa mong detail sa COPEMEX sabi, para dinot kayo pagmamate din sa tutulungan nila. May hapon din sa itong mga kaisunos, merkado, publiko na tusunos na magkita. Salamat kayo ninyo din sa mga ma'am. Salamat kayo na pala no garon. Gipatuman sa Commission on Election COPELEC ang liquor ban sa kuwan din eh. Das Marias, karong adlaw, Agosto 28, usa ka adlaw. Sa dili pang special election aron pagpili ko pulis sa nitaliwan ng Cavite representative nga si Francisco Kiko Barsaga. Ha? Mupuli mga igala. Ah, binakog si kuan ni. Ni taliwan or kuan? Kita ka sa kuan ni. Malapas ko pala lakip sa girili nga kaliukan. Sa nilipang eleksyon mao ang pagpangampan niya, pagbaligya, pagtanya, pagpalit ang mga makahubog ilimnon o pagatag o pagdawat o ilimnon transportation, pagkaon, ilimnon o ban pang mga butang mga kakipay. Ang espesyal nga eleksyon ipagayon ugma Sabado Agosto 23, may din ang oras pagbutar gikan sa alas 5 hangtod alas 7 gikan sa alas 5 sa buntag at alas 7 sa buntag. Gitaka na labang alang sa senior citizens nga mga tao nga doon ay kakulang kakulangan o mga mabdos nga butante mga kakipay.
7: El Castigador! El Castigador!
2: So, buna, ha? Buna'y simpleng reminder sa itong mga tigyanan sa Comelec. Comelec, mga kikipay. Sa di pa natin nakuha-kopya din mga kala sa news file na sa nato. Katabang laglag mga kala ni Kwan. No? Bibi. Sara mga kala. Sa mga kanin staff. Gibutang sa red alert o yellow alert na Bisaya sa karong Biyernes, Agosto 28, karong adlaw. Subala pa sa National Grid Corporation of the Philippines ang red alert status ipatuman alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Oy. So, pag alas 5 inya, huwag mangigala. Nasa lang itawag ang mga kabaguhan. Ang anak sa kapasidad ng grid na 2,307 megawatts, samtang peak demand gilauman mabot sa 2,402. Lapo-lapog yan. Bitaw, kasi siya, doon ay napulo ka maplanta sa kurente. Wala pa naglihok karong bulan. Sa Agosto din ang usan ini, wala naglihok. Sukan pa nito Hulyo. Dugang pang, ano'y tulo ka maplanta. Nga wala naglihok. Sukan nito Hunyo. Pito, sukad niya itong Mayo o Usa, sukad niya itong Marso. Lakip na usap din ang pasalidad nga walay naglihok mo ang tulokadagkong coal fire power plant sa Visayas o ang Therma Visayas Incorporated Units o ang Kipco Specie Power Corporation Unit 1, mga higala.
7: El Castigador! El Castigador!
2: So, bada! Bada yung mga kakipay mga pipila na ito ka mga pagduki-duki dito sa tulad ba doon? Tagi-karantatadong ang mga kasayuran. Mabalita mga kakipay ito ninyo nga tagaan ng pagtagan. Hoy! Oras na para mag DTX Premium Coffee! Huwag dili mo katong ko na normal lang yun. Kanang DTX Copapex. Para inyo pag ang lami magin kayo na may kalam, ma-feel ninyo na pag-inom ninyo, pag-inom ninyo nga, uy, kalami, sa lasa, kapigot. Yan na pa isagol ng mga kuhan, mga gala, no? So, karon, mga kakipay. May kunto na sa itong merkado, publiko na ito, syudad sa Dumaguete, sa building to public market. Good afternoon, inyong tanan na mga sir. Salamat kayo sa inyong panaguban sa itong tulumanon, mga gala. Napagigidugan tayo, ito rin nga tagaan o

0: They hook up on 88.1 Tanai Kiva Joseph Tanai Bengala. Of course, some Gita wala problema na Bakong. And first district ba is down to Ayungon na Gihulgan ni Malalod. So pura yung mga kuha na ito mga dagko ng mga sulurigyon diya sa distrito sa Tulalibigan, sa Negros and Talin. Uban ang mga naminaw nada sa kay K5 Bad News FM Ayungon. Sipa ka ng programa diya. K5 thing is yes thing. Kan na thing. Labat kay ting. Labat kay ting. Ting, ting, ting, ting.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:23 ta. At pabuto na karon ang pagkadinaw na ito sa itong City Hall Ground Bagaykala kay si Dumagata City Mayor Chiquiting Serbaria po pangyayin sa State of the City Address. Alas 5 siguro na yun, alas 4 Bagaykala. Ganyan punta di ang tanong. At ang gilagway mga kakipay ang preparasyon sa mga organizers din. So, kinala magsuot ng Pilipiniana katong Mwanto ha? Mwanto mag-Pilipiniana Bagaykala. Para nindot saan mong lantaon ito? Ha? Nindot kayo. So, sa'yo ba yung hapon sa tanang mga naminaw sa K5 News FM? Good afternoon, Sir Saik. Asa man ta magpatag na ni Lulu Paldo? Sa pamilyang Ramuskan, buntag. Naraman na din to. Sir Saik, ba yung hapon sa tanan nga naminaw sa K5 News FM? Thank you. Salamat din kayo. Sabta sa laibahin, Corambos, okay, tanay, bang hapon ni K5, Sir Sai, Sai, loud and clear, loud and, ha? Ni kuwan na itong kuwan may gala, no? So, di ba eh? Asa mo itong kuwan na eh, ba
1: eh? El Castigador! El Castigador!
0: Loud and clear, Sai, Corambos, okay. Tanahi si Timing Hapo. Yung Kapites Corambos. Okay. Ting, di mo ko kamanala di ating. Ting is. Hoy. Oh. Ay, naku. So, panghapo ni ating, no? Salamat ha sa ito mga followers na ito. K5 News FM Digital Lubagete atong live. Pwede sa kanon mo tawag na ito dari mga higala. Dari sa itong tulungan 0968-863-0100. Good afternoon, Idol Sir Baiz Timan Lipak. May hapon, Jason Ramirez. May hapon yan ni mo, Sir Jason, Baiz City. Alas 4:25 na, bumalik pa ang El Castigador. Hubad lamang ni pipila na ito kay importanteng kasayuran ng mga kakipahib. Di sa tutulubanan.
1: El Castigador! El Castigador!
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: P3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Ajud kayo akong blood sugar. Ang liso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
4: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Inaka-

0: Terms and conditions apply. GTI Fairtrade permit number FTEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang GTX 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL. Ang bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom GTX 500. Highly recommended sa mga expert. GTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang GTX 500 na. Ang GTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod

0: Pagpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
4: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.

0: 3, Bio.
1: Ako si Aying, labad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis kung paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ta sa Gutib Lechon. Gutib Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutib Lechon. Aduna usab sila kinilo matang adlaw. Naparato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutib Lechon nga display sa tani papa sa airport area sa Cebulan. Ang Gutib Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutib Lechon. Always remember, we are not with the best, but we make sure we serve you better.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang TTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o TTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News FM.
5: Oras alas 4:30 na. Oras ito na Green News sa D3 Mayo, DTX 500 og Mighty C.
6: El Castigador. El Castigador.
7: Pusbusya sa kahanginan! Sa kahanginan!
8: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan?
9: Bakit?
8: Pinagtutulung-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto dahil sa pag-iba ko ng partido. Nasa nakatarungan doon. Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi ingin, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pailalim. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, ano. Pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
6: El Castigador! El Castigador!
5: Palikta magigala, let's say 4:32 na. May hapon sa itong, once again, Corabos, okay, diya sa may Tanay City. May hapon ninyo diya. Good morning afternoon, Grace, may hapon. Labat sa pag naka-hook up na ito karoon, tarang sister station. Alden Bilio Pael, may hapon sa Sairil, Galalag Lano, Galis Baduda Kabang, Barangay Alingyalan, Manuyod. Yeah, shout out ni Papa Muna, Papa Unyot, Tiba Ongas, ti Joy Basan, Bingkay Elpidia, Laros Rogers, Tadang Labinaw, Sir Cyril, sa Baruhin sa Labat sa pagbasa. Sige. Sorry yun ata, Diyas Kuan. Diyas may kurambos, ukay-ukay, mga ikala. Dakpo yan sa Tanhay. Alas 4:33. Ito yung karong katataon, mga ikala, si K5 Roy. Ito sa tagapagdaga na kining nakuha na ito kasiguran ng Bengala, bigat lagi nining nagparehing impeachment ni BP Sara. Kunya ayang ka ni Kwan, the assistant chief, no? Chief of staff nga si Limmel Ortonio. Mingon nga si BP Sara kuno, nangay kining 600 million confidential fund niya itong 2022 o 2023. Oh. Sayang disirbunan sa impeachment court sa Edonyo Bingon, ngayon mo na 30 lakang human niya na balaan na iyang manununod si kanil Vice President Lini Robredo, walay confidential fund allocation. Wala pa na ito si Iguala to BP Lini, mga ikala gani, no? O ganoon na ba dito? Pero nagamit ito sa yung budget nila sa OBP. Sumalapan ni Ordonio, si Duterte may perbang sulat niya ito din dito nga ito sa Office of President or Department of Budget Advancement. Diin ang yung ipangayo nga pundo na lakip sa 125 million para sa confidential funds. Oh, kana magahigala munay kuan ato. Gidugan ni Ortonio katidad sa 125 billion. Okay? Kinsarbel. Ato sang i-check ko kan ato ni pare na karon ta taw de ato kay na kuha na okay na to kining iskuta na to. To sang i-check si kay K5 Roy Busilio, K5 Roy.
10: K5 News FM Live Report.
5: Yes,
11: K5. Yes, K5, sir. Ojo na ko, okay lang.
5: Okay, bye.
11: Ojo, okay lang.
5: Okay lang, okay.
11: Yes, thank you very much, K5, sir. Nata din ni Karol, K5, sir. So, Dumagini City, Kwadrang ko, no? Nasa rin paghihigayon later on, ang State of the City address ni Mayor Chikiting Sacarbaria. And of course, to tell us more about it, no? Nato kasi sa City Administrator, K5, Cyril.
5: Yes, sir.
11: Sir Dino Depositario.
5: Yes, Sir Dino, may hapon. Ayang Ojo.
11: Yes, sir. Oh. What do we expect karong hapon, Sir Dino? What do we expect karong hapon?
5: Ayang Ojo, K5 Roy? Di madungog kayo?
11: Apo, wala. Ako ka lang.
5: Kaya dito.
11: Kaya ako, di madungog. Kaya wala mo kimonitor kayo.
5: Oo.
11: Sige lang. Asa. Kaya ang Ojo na to, lisot na Ojo. Kaya, wala sa'yo, ha? Kaya sa'yo, ako ikaroon na kayo mo na upan lagi.
5: Oo, kaya na.
11: Anyway, skip up sa'yo. Dako kini ng event na na okay na?
5: Okay, go ahead.
11: Dako kini ng event K5 side because this is the first okay na audio na no?
5: Okay.
11: Okay na? Oh, si Sir Dino. Sir Dino, tell us more about this event karong hapon.
5: Wala niya po, wala.
11: Ha?
5: Di madungog.
11: Di madungog, di wala. Sige. Kada na ha? Naghakit.
5: Kanyut lang ha? Kanyut lang. Ato sa kikwa ng signal ha? Sir Dino, may hapon. Kena.
11: Ibu saya okey lah, kena.
5: Kena, okey lah. Okey.
11: Kena ibu saya okey lah.
5: Okey.
11: 1, 2, 3.
5: Go. Okey lah.
11: Okey nene.
5: Oh.
11: Sige. Sudino, kau mana kau kerumah kita Sudino? Usai expect lah terus hapun kita Sudino.
12: Yeah, this is a very big event. In fact, this is much awaited. No? We planned this out for months pa, no? This has been postponed for about 2 occasions because the mayor wanted to have the SONA finish first before he presents his own SOCA, no? And tonight, all the employees from JO up are here in our city Quadrangel, and it's quite good that the weather is cooperating. Yeah. Hopefully until tonight, good, no? And we planned it out well to the point that there will be most of the mayors will be here also, vice mayors, plus of course our congress persons and also our capital governor, si Governor Chaka will also be here, and the family of Mayor Chikiting will also be here. So basically, this is a different type of SOCA, no? Wherein the mayor, as you will see later, more than just speaking about it, will showcase to everybody and to the community what he has accomplished in just short a time, which is about just for a year. No, this is roughly a year where he started July 1, 2026, no, 2025. So basically, makikita nyo yung before and after na mga improvements na ginawa ni Mayor Chikiting Sacabarria.
11: So Dino, what is really, tell us in layman's term, what is SOCA?
12: In State of the City address is basically a report made by the mayor to update the community about what has been accomplished for a year, no, and what would be his prospective plans for the following year, no. This is a report card basically of the mayor to the city of Dumaguete, to its constituents, na trying to showcase in a year, in since July 1 of 2025, what he has done until today, no? For people to understand exactly what has been accomplished, what has been done, what were the milestones, and what he intends to do in the following year. Yes.
11: So we look forward to that, Sir Dino, and thank you very much for joining us.
13: Yes, sir.
11: Okay, Babsay.
5: Okay.
11: Sir Dino.
5: Sir.
11: Boss Cyril, thank you.
5: May hapon ni mo dia. Kisa yung concert. Okay. Kisa pa yung lain niya.
11: Juan, mong ihulagway na ko din yung K-Fab, sayo. Ang palita mo, nindot kayo ako. Palihon sa akong kapila, ha?
5: Mm-hmm.
11: So, ito yung lagdina mo doon. So, muna na yung K-Fab, sayo.
5: Natay, natay ba ka lang official ng inabi na to? Kinabot niya sa'yo?
11: Wala pa kay dulong gapain ka pa kaming pa K-Fab, sayo.
5: Mm-hmm. Kaya magkita na to, okay K-Fab, Roy? Okay na. Okay na, ibuod nyo. Kanang red carpet.
11: Ha?
5: Red carpet, wagi na sila sa red carpet.
11: Oh, oh. Yes. Yes, kana? Yes. Muna taglakaw sa red carpet.
5: Kaya, oo.
11: Oh. Pwede sa talo rin ako.
5: Ninduta, oh. Nindot kayo, Kipoy. Nindot
11: kayo. Nindot kayo. Nindot kayo. Nindot kayo.
5: Mm-hmm.
11: Para naglakaw na ko. Doon ay, simple mustory ang si Nindot. Doon na siya. So, oh, dito na sorry sa king.
5: Sa stage, oo. Oh.
11: Mm-hmm. Okay. Sino sa'yo nakita po o sa'yo mga kalambuhan sa sidad the last year, today, this year, and next year para magpura paglahi kay idalag to kanagilan na ito nga way o muli siya mga plano ko the next 3 years o sa panako ni Mayor Chikitik sa Katlaria. So, kay Pep Sino, malindot kay
5: Lito, nakita na kung siya nisulod na kay Pep Roy. Nakita na ito kung siya Tony Rebs, sulod.
11: Sa
5: wala ni sumay ito sa red carpet na huwag tagpan.
11: Ah, si Sir Dino to.
5: Sir Dino dito.
11: So, muli.
5: At doon ko na tayo doon sa kuhan ka ng photo op sa February. Ka nang napita.
11: Sige, ito lang ako. Napatay tayo to. Ah,
5: na pa.
11: Sige.
5: Taas pa, taas.
11: So, muli sa data sa photo op sa pita. Aray na po kayong tarp yung butang nila. K-Fab Sai para ma-dia mga mga employees sa City Hall papatid sir para sa dugan na tayo matubod sir dito kini na siya sa mga dito sa lugar ngayon na panjod ngayon din ang pan the soka seat of the city address no karo kami ay na play time no kira
5: okay Nay panihapon dia, nay panihapon dia kay Pebroy.
11: Na lagi. Na, wala gid ingon kuno mo alita. So, K-Fab Sai mo niyo ang program karon, no? Adunay processional march si Mayor. Mm-hmm. Pauban yang members sa konsiho, no? Dapat ang sangguniang paglungsod na iya karon dapat, no? Dayon nay mga invocation gikan sa Norsok Pabiling Grand Coral. May moral, no? Kasi kung mahulang ko ay sa Tauti Kopeo ko website, ang palita po karoon, no? Dayon na naikabilin ko ay moral, kataw sa may, ang mga, actually, kung ang ginisa kayo website, lang tayo ng program din, pwede siya, no? Moral na formal ginigit, may call to order, may roll call, kung ang ginisa ka session, no? No? Ang ginay business of the day. So, kung ang ginisa, pag parlamentary ginipapahagi, no? Na kayo website. So, basta karon, tigil kayo, may nabi na rin, if you time, hinabi na ito ko mga...
5: Okay, pwede pag makasasuri kay K-Fab Roy, di ako adya. Sasuri kasi may nabi. Pwede
11: ko, klaro ko dito, klaro na.
5: Oh, klaro na ka ba eh?
11: Kaya? Layo na ko.
5: Oh, dyan lang ito yung mong kuhan. Itong mic, microphone di po.
11: Oh, naraman. So, muli ko na. Hindi kaya rin din niya. So, actually, maraming siya showcase ang dumagete ni Mayor Chikitik kasi mga achievement, no, plans and programs sa siyudad na sabihin natin ka nang i-sundin para kapaluta mo ni Kaulot Asa Paimon. So, karong give-up mo ni State of the City Address ni Manuel Amir Manuel Chikitik sa Katbaria. Wari man daw karong ng gobernador, sa mo duyog, no, maminaw.
13: Senior si Governor Manuel Gyapon upon Chaco Sagat Barria o ng mga kongresista sa second district mga ka-K5. So, usa pa. Karon sa pagkaroon, nadya kina ito ng luyo, kina pag
5: Paliyo po, patoob siya sa likod, pre.
13: Oh. Yan sila, nagkuha sila K5, say. Ha? Yan sila, nag-Filipiniana. I think they're required mag-Filipiniana dyan sila. No? So, muning nga, sorry ta.
5: Sorry. Napay, kuhan. Taas pa kayong
13: taras. Dili pa tama ko na. Madili na tama ang pinatiyan, no?
5: Ah, dili pa. Napay 10 minutes.
13: Napay 10 minutes. So, dili sa K5 side, speak ako na lingkod na niya itong mga ka-exona sa City Hall.
5: O na lingkod. Wala kayo nakita niya ang department heads? Mga guwapo.
13: Guwapo, magiging murag.
5: Ha? Di mailan ang
13: department sa K5 side. Wala ang kuan mo rag the way siya mo appeal sila sa position na karon, no? So sang gudang puluso together with the members and the city heads or department heads. Oh. So, but if we have time, mangita gud pag kuan na ko nakita gani. Kada kada. Oh, masturya.
5: Ha? Department heads. Yeah.
13: Be honest.
5: Kada. Nakipagkita department heads.
13: Department heads. Yes, so wapo man ulit ang pacing nung ganyan, kaya po kayo man sila mga wondering na pa di, puro nga itong mga nasa opisina, taga-opisina. So kanina, practice ka ron, karon na yung magla, ato mga agso ng pulis mo, muslim mo callers ka ron kita, Rex, no? Mag-practice si Sir Mirabilis, pauban ba ang dua kapulis, mag-pwede sila, ginatawag mag-callers o mag-player.
5: Wala si Kwada, City Administrator Nile Lagahit. Wala.
13: Oh, muna yung pagkita. Katong wala pa ba yung nagpakita? Basta ka, we have all the time to interview yun.
5: Bito.
13: Kaya basta napay briefing, wala kaukos pa na gawin sila. Instead of going plano, ano eh. Pero, muna siya K5 sa'yo, muna yung ninot na ito, wala tawa dito. Pagkita na kunin mo. Muna yung mga tables siya. Tables yun sa'yo.
5: Oh, asa man tapita yung table na? Ano raw, Miliyo?
13: Ano na de? Kaya hindi ka lang isa.
5: Bakante po malaga nga.
13: Reservahan na ko sa rin. Kasi, pwede ba? Sir Gamo na. Gamo. Ito ang kwan. Ito ang migod rin sa SPG.
5: Okay na. Pini.
13: Nagtaro. Nagtaro sa Sir Cyril. Ha?
5: May hapon, sir. May hapon, sir. Sabi ito ang kwan.
13: Sir Gamo, sa SPG na ito, no?
5: May hapon, sir. May hapon.
13: Ito na ito. Salamat. Salamat ojo saya.
5: Ah, okay.
13: Okay na ojo na to.
5: Okay.
13: Wala pa?
5: Oh, sige, okay na.
13: Asa. Okay na ojo. Ipag say.
5: Okay.
13: Okay na.
5: Okay.
13: Ha?
5: Okay. Okay.
13: Sige, sige, mo no ato ang usa may expect that. Ato bukos gani ka may ni.
5: Kada
13: po. Okay. Sige, sir. Usa man ang sudad mo sa expect nato karon sa sudad. When comes to kanang mga kahit sa isa atong highways karon.
14: May hapon sa Katansa. So magpaplamat ni Mayor Skiting Secretary sa iyang pag-invite ka mo buri sa Highway Patrol.
13: Yes.
14: Sa nga ito pong currently sa expect na maninawon ba ang sidan sa Dumaguete labi na sa mga napping incidents sa mga motorcycle.
13: Yes.
14: At the same na minimize niya at least nakapulang na sa iya siya.
13: Pero marang sadya parang Dumaguete because of the Founders Day, no? Isa ba itong mapatisfaction sa iyo patrol?
14: Compared to time, the random check-in me, day and night, random lang. Anyway, di po tayo mukhang hamper po sa celebration po sa Founders Day, sir. So, as since the beginning until taroon, it's the end of the Founders Day, marang upset naman ang concept sa celebration sa Founders Day sa Siriman University, sir.
13: So, sa'yo, na kayo pumunta ng ni Pems Gamo?
5: Okay lang kay February, no? Okay lang.
13: Okay lang, sige.
14: Salamat kayo, sir. Salamat kayo sa random pag-transfer sa media sa Kuwa. Sir, alam mo na nga karoon na state of the city address ni Mayor Skiting sa Gavarria, sir.
13: Thank you very much. Thank you very much, Sir Gamo. Thanks, Gamo, mga K5, no?
5: Salamat, no? Salamat, Sir Gamo. Good afternoon, sir.
13: Wala pa yung...
5: Yes.
13: Wala naman yung official. Wala pa manulog official.
5: Balikan ka kasi kaneng alas 5 niya kay Bebray. Balikan ka na ako karoon. Basag maabot ito sila. Taon.
13: Anyways, so muna yun akong pangita mo dito kay K5, no? Kiram Sai, makita na to ang preparar.
5: Dako kayo ilang plug, K5, right? Ilang plug dako kayo ba?
13: O, dako kayo, bago na. O, kita na, bago kayo.
5: Dako kayo ba? Klaro kayo.
13: Lapad kayo, dako kayo, K5, Sai.
5: Lapad kayo.
13: Tarong ko, sinod, tarong ko ba tayo, walang dako ah. So, baso, ilan ang paluparon na itong
5: plug? Isa na, isa na taon.
13: Ha?
5: Isa na karunta taon. Sige, balikan ka na ako, K5. Karunta taon, basig na kami namin ang opisyal na ito.
13: Yes, we can listen to City Hall, K5 Sai. Ginas ka K5, August Pusino, pas kapit ng balita. Servisyo po pinggo, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Labad na K5, Roy, no, sa report.
15: K5 News FM, live report.
5: Balikan na ito, karunta taon, sa update na ito niya sa State of the City Address, Dumaguete City, Merchigating, Sir Maria. May hapon na ni Kani Kusial Valentin Armando. Kusial, may hapon ni mo. Travel siya going to Canlaon City na video karon siya mobile patrol. Salamat na kayo, Kusial, in regards ni Sir Bernie Kabusaw. Datay dugang na rin. Ay, si Kwan? Ma'am Joy Ibasan, may hapon. Hello, Idol Rex. Guapo, Idol. Masa, happy blessed weekend. Ambing Garuda Idol, DTX Copopex, and Super Kalabi, Watching Live, Junk Shop, City Lomboy, Barangay Tugas, Taray City, Philippines, Mabuhay, love you all, done, like, and share. Nika ni Joy Ibasan. Eduardo Del Puerto, good afternoon, sir, once from Manila, Makate. Odia, napipakapin, shout out, Kumari Arlene Rosario, Kumari Led, Agueres, Bayat, Salvador, Kagawad, Carlito, Oni Abacod, Hotel Miraflor, Corazon, da Torres, Adon Villapael, Nong Serapin, Nang Riner, Nong Riner, yes, Agueres, Vergara, Maribel Abria, Nande, Libaga, Katiyad, Dem, Signa Torres, Family TY, sa pagbasa. Nancy, si Nancy, good afternoon sir, pa shout out Kos Akubada, always the binaw ni mo sir dere sa Bukid sa Barangay Saying Tayasan. God bless. Uy, layo-layo day ha, Saying Tayasan. Og good afternoon sir, may hapon sa tara nato dia mga kakipar. Salamat once again kani ko sir Valentin Arbonio sir, may hapon ni mo dia paingon siya sa Canlaon City, no?
15: El Castigador!
5: El Castigador! Alas 4.52 oras sa tunay kanilyo sa DTX Copamex o DTX Premium Coffee. Ay, ganahan mo mas lami magyan DTX Premium Coffee mga ikala. But DTX Copamex lami ngapon. Lami ngapon na mga kakifay. Para na sa itong sa insa na kakapi ka, naka-detox pa. O, kanak mo yung tunay tagan o pagtagan ay karong tataon, ha?
15: El Castigador! El Castigador!
5: Si K5 Rex Santos, doon ay importanteng atipan, Bengala, doon ay hiring rong adlaw, ha? So, kita mo yung makikuban na kanino, ha? Sa mga pipila pa na ito, doon ay ka mga kasikas, mga informasyon o kuha na ito. Mga, so ito, wakana. Mga kasayuran, doon ay sa itong tulaban doon. Di ato nang isigutan na magbalik karong tataon. Kining atong wak matiwas na ito ng mga pipila na ito kung may isigutan ng tres ng tulabanon mga gala. Sir, may hapon sa tanang mga naminaw sa K5 News FM. Salamat kayo. Salamat kayo ito nang tagapagtagad o kaning assistant chief of staff Limuel Ortonio. Kaning paglaglag mga gala sa itong vice presidente. May hapon sir, sa tanang mga naminaw sa K5 News FM. Salamat kayo sa programang El Castigador. Sanbay mga ka-K5, bumalik na. Og ban ba na itong kasikas? Balikan na ito sa K5 break. Karoon na tayo sa City Hall sa second round na ito. Desa itong panaguman sa itong tulaban. Alas 4.54 na. Oras na ito na karinyo sa D3 Mayo DTX 500.
16: Tutukan ngayong Sabado na 6 ng gabi. Dumaguete ABC President, nagsampa ng kaso laban sa kapwa kapitan.
17: Imputations manggod was damaging to my person.
16: nagsirang linya ng tubig, nagbistulang fountain sa Bacolod. Incoming DLSU student nahulog sa 10th palapa. Grade 5 student nasawi sa tuboso. Minor de edad, nalunod patay sa hinigaran.
17: Nalapakan siyang sa ano, sa biktima, is medyo madalom, kag medyo nadala sa isang balod.
16: Lalaki, binaril dahil sa paglilinis ng damo hanggang sa lupa ng kapitbahay.
18: Nagin na naman ba? Yan, no kayo sa dami daw. Pag yan naman natin tiniroy na yun.
16: Vlogger at television partner nito, nakuha ng shabu, kalabuso. At mapabilib ka! Negosyante sa umaga, estudyante sa gabi. Sino siya? Kilalani.
19: Nakomend niyo lang niya. Damo na baka sa akin.
16: Dito lang yan sa K5NIR Negros Investigative Reports.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Desi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga pamugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali
2: sa mga butika. Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay-TC. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay-TC. Ang alkaline ng vitamin C kadad alang sa inyong maing panglawas.
2: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
3: Mm.
2: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
3: Mm.
2: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
3: Ang mayoma, Sir GP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
2: Mm.
3: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
2: Mm-hmm.
3: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir GP.
2: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
3: Mm.
2: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
3: Mm.
2: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
3: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taason jud nimo imong antioxidant sa lawas.
2: Correct.
3: Kay prone jud mo sa fibroids.
2: Mm-hmm.
3: Kung ako ang nababae, Sir GP, moinom na lang yung GTX 500 o may TC kadadlaw.
2: Abisa ka
3: dili jud nimo matagna kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir GP.
2: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, inumdumi.
3: Mm.
2: Na mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
3: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer?
2: Mm.
3: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa Klinika de Alternativo Medicina.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang problema manggod sa fibroid o mayoma, Sir GP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
2: O bitaw.
3: Maktingala na lamang ka kay ni dako nang tiyan.
2: Libutod na.
3: Oh, naapod gani mayoma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa ginitaw sa mga babay.
2: Ah!
3: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako na ang iyang mayoma pagpakonsulta na nimo.
2: Mudi ay naing mosakit. Sa ulahi, manggawas man dyan na ang mga sintomas. Nakapandra kay anang panahon na dako na ang mayoma.
3: Mm.
2: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kayo imong dugo nga mao ay mahimong hinungdan sa anemia, fatigue o pangpangluya.
3: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o may TC adlaw-adlaw, Sir GP.
2: Mm. Ngano
3: nga naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkos diin, bisan pa imong dugo og immune system gilangkuban sa imong mga selula.
2: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
3: Correct.
2: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
3: So pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress.
2: Correct.
3: Sir GP.
2: Mm-hmm.
3: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis,
2: mm-hmm,
3: or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao nay mutugag mga hormonal imbalances.
2: Correct.
3: Mao kini ang mga ga-trigger sa pagporma sa mga tumor.
2: Mm.
3: Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og MITC kadadlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
2: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
3: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP.
2: Mm.
3: Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
2: Adlaw-adlaw dyan na ha.
3: Mm.
2: Di na kung kanos arin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, sing maing lawas ang pingan,
2: dili abusuhan.
0: TJX 500.
5: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Duog na ako sa radyo naay TJX 500. Ako gitry og Ginoo ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
0: TJX 500. Mabalik sa mga butika. TJX

0: D3 Bio.
1: Ako sir, well, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Tainan ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Makakabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ug na nagsip-unon nako. Nagtake og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, hindi ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika!
6: Ang bata mo wala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuhon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup. Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
7: Wala ba'y ganahan makikistorya di mo?
8: Tugod sa imong bad breath?
7: Mag-Clinicas for Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas for Biotics.
9: Mag-joy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina kung
0: hindi makaariba. Mag-extend ka. Extend supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, mag-joy ride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni pleno-pleno ha.
9: Sige ka kitiya?
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sa ganga driver, extend lover.
0: Extend supplement for men.
11: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into AdsEdge t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. AdsEdge t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. AdsEdge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out AdsEdge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. AdsEdge Advertising, located Solomon Avenue, Dumaguete City.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5
12: News FM.
0: Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador!
13: Balikta mga kalan din sa itong gabanuman sa itong dalaman El Castigador, alas 5:06 na. Ang Visayas green upo sa yellow o red alert. Kita man tayo na tinugdan din sa enerhiya mga kalan itong palipanon at palipanon geothermal. Pero sige, magkulang atong supply. Sabi kayo kini sa itong kakos in GCP magkagala. Bagi mga sa NGCP magkakaiksunan, bagi sa itong gobyerno. Gibutang sa red alert, yellow alert, ang Bisayas karong adlaw, Agosto 28. Sabala pa sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang red alert status ipatubad gikan sa alas 5 hangtod alas 8 sa gabi. So good na naman ka lang red alert. Agnes comes in and okay, manada ni mga kakeeper, no? So na yung isigutan kanina. Yes, sana yun na ikaw to. 15 megawatts man siguro to. Ilang ginagoran, ito na klabay nga lang mga kala. So, ako na naging tapang para sa kuryente diya sa Tanay City. Okay, nilagyan yung atong geothermal mga ikaw, mag-supply mga kala. Pili ka na to sa K5, Roy. At marikan mga kala, diya karoon sa may City Hall Ground, K5 Roy.
8: K5 News FM.
12: Wala pa naman. Hi,
13: Bert.
12: Yes.
13: Hi, hapon, Bert.
12: Hi,
13: may hapon yan. Oh.
12: SK5, sorry. No, nahan.
13: Oh. Sige.
12: The state of the city address. Of course, kawa na to ang Bukal sa siyudad sa Amerson. Negros. Erwin.
13: Sige, district.
12: So, anyways. So, karon, kumusta mo? How do you expect na to sa city reports?
14: Well,
12: city report.
14: Kamo ko na I'm very optimistic no kay nakita man mo nato na may mabuti pagka dalang city but dai magunang ato makita jud ang numbers makita jud nato ang performance jud from the data no?
12: Yeah.
14: So that is what we expect to see a very comprehensive report coming from the mayor and all of the heads of offices kay kita all bisan pud galyo ta we all consider ourselves from Dumaguete no
12: yeah.
14: So we are very interested to see unsa na gawin status nato sa city and unsa plano. Muna pinakapuntante po, they will also have, say what their plans are for the future. So that we're very excited to hear what it's going to be.
12: So unsa pa yung nakita from your being city councilor sa una handle pero unsa pa yung nakita nung kabaguhan?
14: Well, they're very organized now, no? Although at that time also I served also as a councilor under Mayor Chikiting. Yes, but that was under a different set of councilors. But most of them are still here. Makita nato no na naagoy improvement ng city. Dako ang improvement sa city. So again, I wish everybody could be here to listen to the state to the SOCA. Kung dili ninyo madungog in person, hopefully you'll stay online and I think you're covering this live. So aya, maminaw duwang tagpaminaw.
12: All right. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Board member Erwin Macias, no?
13: Ha? Okay.
12: Yes, okay. Wait, tama na wag po napaka time.
13: Dapat na ba? 5:30 na taman. Oh.
12: 5:30 na man taman.
13: Okay.
12: So, ako ito nangawas mo gusto sila.
13: Oo.
12: But anyways.
13: Sige, ito nagpaboto na kay sa sino dia.
12: Naka-line up man to sila. Naka-line up ba? Dili ko lawen anyways.
13: Consel dia City.
12: Oo.
13: Dagi na kita dia sa Consel City. Consel na to dia. Wala pa?
12: Actually, na sila na holding room sila.
13: Mm-hmm.
12: So, natanan dito, no? Kung naano sa second floor, rasa, so before sila mupaso ng red carpet, dire ka na mga polis, kapag foyer, maglinya, so araw mga gusto ha. So, paso mga, kanina nandiyan, karoon mga board member ni sa probinsya, sa Negros Oriental, no?
13: Mm-hmm.
12: So, anyways.
13: Pwede ka mukadol dito kay Bayoray? Dadaay mo
12: yes, pa? Yes, doon naman dito.
13: Oh, kana?
12: Oh, dano ito, atong sungko na ito.
13: Ikaw naman lagi... Kasi, media dia awak dah lah apa media dia?
12: Nah, aku dah libur-libur
13: dah. Libur-libur dah.
12: Koyok
13: lah.
12: Padahal, pantar mau.
13: Robbing.
12: Position dah Rondre. Dari yang mengisung kepolisian sa Norpo o sa tourism. Si Sir Polinar na dari. So, yun ato, K5 mo. So, ngita tag lugar. Wapa, General 5 naman. Wala pa may pisara dari, no? Sige. Atong hinabiyo mo. Hindi tatagin. Nangawala ang itong kanina. But anyways, basta karoon ka daw ka K5, no? Ang tawag na itong state of the city address o sa kinika lugar o sa kinika
13: dito
12: avenue
13: ko
12: na sa din si...
13: K5, sa tumangan yun sa ilang stage o sa nindot kayo nga forma kayo ba?
12: Ato okay, hipan, na suruyo na ito gina. Ihulagway na ito.
13: Lagway gina, gina. Oh.
12: Okay, so... Nagre... Okay, K5 Sai, makita na ito, na-nay ng mga lingkuranan diri. So, the city council will sit in front, no? K5 Sai.
13: Okay.
12: Ang city council, ha? Makita likuran, klaro ang lingkuranan.
13: Makita ang lingkuranan nila. So, kuha pa na sila, mag-sesyon?
12: Oh. It's a session.
13: Oo.
12: Session gina yung K5 Sai. Mura mag-sesyon sila ba? Mm-hmm. Dari ko, dito. Ngayon, sana ng City Council, ang pulo ka mga councilors, of na po secretariat din sa City Council, magkuhan sila unya. No? Dari-dari-dari-dari, naa sa tanan. So, maminaw ka sila tanan, maminaw sila sa City Council, ang sa Mayor's Office. No? So, nindot ka ni K5 sa akin. Muna lang, natingala ko, lanta ko sa program, it's a formal, kanang nagi, call of order. So, lagi na tanan din ni K5 sa akin. No? At tumakan na to, ang mga, all the councilors receive in front. No?
13: May tabo ka na K5, bro, mag-session na ng mga konsyal, eh, inang tabagon si Mayor.
12: Yeah, ana bro, nasa. So, mas hinabi na si Bimbo at yung napiyos. Bimbo na pa mag-gusto na pa. Basta ato ma-invite Bimbo ka no? For gamay lang K5 sa'yo, no? Basta ma-live na ito karon sa atong kuhiton. Basta musugot na eh. Atong inabiyon si City Administrator Bimbo Lagayit, no? Para sa, sure, nagi siya tanan, no? Ato tawagin na K5 sa sa'yo.
13: Sige.
12: Sige. Well, so... Board member Ikay.
13: Kena.
12: 1 minute.
13: 1 minute.
12: Wala, di ako na ni. Sige, sige. Anyways. Kung isa, karon, mahinabi na turon ka K5, pangalaw niya, masingaw niya at masturya sila.
13: Pita,
12: di man maningog sila. Kung man sila maningog, but anyways, hopefully karon makuha na ito K5 sa'y. Dire, so, actually, nindot kayang ang mood dire, festive mood, no? Kasi sabihin na ang mga kuan, ang mga officials sa province na, no? Na sila dun eh. So, it's a festive mood nga sabihin, mag-hi, hello, pulo kabindo lang sila. So, ang upang dili sa sila masuriya. But you know, later on siguro, basta makasuriya na nila K5 sa'y, no? Or ma-recorded na lang.
13: Bita.
12: Ay, panahon na po nila nito, kuan, mag-pulo kabindo, mag-hi, hello. So, muna sila dun eh. Si Miguel, no? Miguel Siniero.
13: Okay, Miguel, no? Miguel, no?
12: Miguel Siniero, na. Dito yung Councilor Miguel Siniero.
13: Ah, tuwa sila dito sa Juan. Tuwa sila sa Tomoy, K5, right? Tomoy. Tuwa sila dito sa Tomoy. Tuwa sila sa Tomoy dito na pita sa...
12: Oo, tuwa sila. Tuwa sila. Naikuan ito, naikulan na sa media dito K5. Tuwa sila dito ang itong mga kumanan na naka-formal. Alpa, ay ma-formal.
13: Nay, nagbarong dito ang media na ito? Nay, nagbarong dito ang Pilipinian na media?
12: Ato mga kaubanan, ato silang nil ito, nagbarong na ito. Sila nila...
13: Nagbarong
12: ha? Hindi man barong, mas formal lang dyan.
13: Ah, formal, oo.
12: Ikaw dyan, napakita tayo magbarong para mga ridere.
13: Oo.
12: Mo, live rata ron. So, live na ron sa... Ang pagkuan dyan, pag story good, pag abot good sa kuan, sa part ng story na si Mayor K5 side, ato na nang i-live, no? Ang city, the state of the city address sa Dumaguete. Alas 5:15 na, ang program sa alas 5. But anyway, so, mula na. Mula sana K5 side.
13: Okay, sige K5 Roy.
12: Well, maka-interview ta karon, maka-record ta karon.
13: Record
12: yes,
13: na lang.
12: Yes, mga K5, no? Ato na state of the city address sa city of Dumaguete karon din sa Quadrangle. So, anata na ng opisyalis, na-imbitado ang from the province, invitado ang mga congressmen na dinikaroon mga K5. So, anyways, more information, paminaw lang kayo. I-live ba ito na K5 size? May FB live na karon, labi na sa pag-speech si Mayor. No?
13: Sige.
12: I-live lang ito. So, K5, kinis ka K5 Roy August Bossi, live din sa city of Dumaguete, Quadrangle. Press campaign ng balita sa Biso Publiko, Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM, live report. El Castigador! El Castigador!
13: Okay, salamat tayo K5 Roy sa ibong library report pagkay kala sa state of the city address to Dumaguete City Mayor Chiquiting sa Carbari Aladad Dwight, good afternoon sir, shout out Aladad family Magkahidhid family pero family from Lusong, Sigior, Sigior. Atawag apo karo ng Sigior na ito. May hapon niyo, Isla Sigior. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. At itong mga higala, mga suki na ito, des may siyato ng sabagita. Mayong salamat. Dahil salamat kayo sa inyong kuha na ito. Pagiging umpan na dito sa itong tulumanaw ng mga higala. Mayroon, ito pa na yun. Alas 5:07 na oras ito na karinyo sa DTX sa Premium Coffee. Ito pa na yun ang isutiskot na kanyang kuha at mga higala. No? Kaya ito na kuha ng mga kasayuran. O niya, sa itong gigaingon sa unahan, Giko Barbar, usap ni kanini ko na eh, Chief of Staff ni BP Sara Bagigala. Sa usap ka testimony, Giko Barbar ni Ortonio, nga walay confidential fund, gigahin para sa Office of the Vice President sa 2022. Sabala pa ni Ortonio, makinig ang hinungdan, nga nung nangayon si Duterte confidential funds, pinagin sa usap kasulat, gipadala sa Department of Budget and Management o DBM. Giaproban sa Palacio 112.5 million gikan sa Department of Education para sa 2022. OBP giatagan og 500 million confidential fund ni atong 2023 mga KG5. Dayon sa kinatibuk ang nadawat ni Duterte na sa 612.5 million ka pesos confidential funds gikan sa 2022-2023. Sa unang napayag sa kanyang OBP Special Debriefing Officer nga si Gina Acosta Mingon nga si Duterte nagbando sa pag-encasement encas sa 125 million nga confidential fund sa Landbank ng Philippines o ang kwarta gatag ang OPP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica. Mala ni Acosta si Lachica nagdumala sa pagkadapod sa kwarta tungkol kay siya gitunlo Duterte isip implementor sa mga kalukan ng kalambunggitan sa confidential funds, mga igala. Sa paghahayag ni Acosta sa bago lang ngalan, may gawas sa representante sa resibo, pag-ila sa OBP confidential funds. Kini ni Lakib Antonio Pagong. Antonio Pagong, 100,000. Timon Andro Pusa, 100,000. Don Piang, 250,000. May Pamana, 150,000. Shin Nyet-Nyet, 150,000. Yuniso Bilat, 100,000 pagkala. Dawas kang Mary Grace Sabiato sa mga pangalan ng lista sa acknowledgement resibo na dawat sa confidential fund. Netong i-check me. Naglakip nila ni Beverly Clear Pamana, 130,000. Mateo Kiso, 250,000. Noba Santos, 50,000. Sala Kasim, 180,000. Rinan Piantos, 100,000. Rinan, okay. So, 100,000 may ganun. Nakatawa to serve sila si J. Kamote, 200,000. Miggy Mango, 50,000. Kakoy Bilamin, 50,000. Consti Connor Adrian, 50,000. Hanilet Camilsi, 50,000. Christine Applegate Estrada, 50,000. Si Denise Tania Escutero, 120,000 pesos, mga kakipaib. So, moto, no?
16: El Castigador! El Castigador!
13: Ingilingiga pa rito mga kuhan, mga higala, no? Mga pangalan. But, sa ito nang gikingon sa nahan, ito yung hulato ni Gay Canusa ni Kutop. Inon, ang Vice President sa mga higala, doon naman na sa mga kuhan na ito, kanyang mga tigdipinsa usab. So sila po na-sign sa anong pagdipinsa ang habig usab sa Vice Presidente.
16: El Castigador! El Castigador!
13: May kapon, Sir Cyril, o sa tarag nakaditik sa Kapapeksa. Salamat ha. Diya sa may Bay City, Pablona, may hapon yung tanong diya mga Sir Magmap. Kanusama mo po rin yung state of the city address, Bay City, Taday City, Bayon City, kining atong gihulgan o Canlaon City. Dumagete karo mga lawa. So, murag ilahan, ana po na. Mga kuan, state of the municipality address sa Batag Lungsod na mga igala sa Lalawigan sa Negros Central. Kana mo itong tutukan o niya. San Baybo, karo tataon sa itong DTX Di Trimayo Newscast, pagkikala. Aban kang

0: diya sa may San Miguel Bacong o diya sa may Gala sa may Bacong area nga nag-fiesta karong adlaw mga kakifay. May hapon niyo diya. O niya kadid lang ha, tumasaw ni katapusan na ni. Naandere mga Gala may hapon Sir Sai sa tanang mga naminaw sa K5 News FM. Sir Sai, mayong hapon ni mo diya. Naminaw si once again Consial Valentin Arbonio. Travel karon going to Canlaon City. Sa galan sa kinitabok ang parusa sa K5 News FM. Sa galan sa among CEO President Doc Rabeloy, ato Area Manager Santa Catalina Mayor Peblegan, ato Station Manager Sir Bernie Cabos. Sa galan sa ni K5 Rex sa Kanto Santos. Kinigapon sa K5 sa galan ni K5 Roy o Bill Racoma. K5 Cyril Lepin, salamat o may hapon na kinatutanan.
1: El Castigador! El Castigador! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na...

0: ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
2: Ako si Mita Gandalaw na ay headstone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Masin og
3: may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
1: Adelay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
1: nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa kapo pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag ug gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika!
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsan.

0: nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin, memory advanced zero para sa mas manami nga school performance, memory advanced zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotic, gamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics, adlaw-adlaw, kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
6: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito

0: ko si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipaino.
1: Sadbay mga kaki 5 dos sa mga nagunang mga balita.
0: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga
2: You're listening to K5 News FM.
0: May Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3Bio, ipila ka bulan, ibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3Bio, ang D3 gamay physio, ang physio gamay D3.
4: Kapalit sa mga
3: butika. D3Bio, D3

87.9 K5 News FM Gihulungan City.